0: 90% chance say akole bi nso wo fie obenye ne yade ne bi ana ne yefrɛ ne say hereditary no aha enti ene yade eye moje mo yade enti say wo treat ene yade anka the best way obetime treat ene yade say ubenya de beko moje ne mu na koye moje ne mu adwuma na fa ntire ne mu apie wetire ne mu na pepɛn ne chi ne pie wɛ ne so na de ahoto na abrɛwo ABA Herbal Clinic ye na so ye medical culture say surgery nsɛm bi ene wo operation nsɛm bi ene wo ye mao ahwehwe ni we bia sanso ni ye mao hwe se fa so wene ne so eye indubina ne amba enko hini ni abena ya yam ne te se du sam ye de mao ode fra wa dwia ne ene edie ukoko o rice water o tom brown onkwan no ana wode fra we yu komoje ni mwa kwa ye mwa juma tutumika ne brabe pie mo ewo ABA Herbal Clinic ya wo eye Kaswa Millennium City.
1: Okay.
0: Inside on my at the last stop. Kaswa Millennium City. Inside on my at the last stop. And I ebutu. Your numbers no. 0541 0541 56 56 51 99 99 0541 0541 56 56 51 99 99 And I say 0531 0531 780 780 651 651 0531 780 780 651 651 And I said 0500 0500 281 281 2161 2161 0500 0500 281 281 2161 2161 Now doctor say onim say ni yadie ye mu ahoduo bebere me nya abotre na makere
1: che mu che mu
0: menim say what glaucoma da
1: yeah
0: eni yadie ye friend na glaucoma na ma be kere kwan a glaucoma faso ba ene kwan a yebetimi etu glaucoma ase die fere wonom no ohun se ni pedua no obi wa ye nyina eni BP say yeso kwa ya resabe ye so wo BP wo pressure kosoro sanso na eni ne nso wo pressure ano ti na glaucoma ya die ni dimba kwa de friend ye the eye pressure na den ne kofa sa pressure no e de ba sa pressure we ya e ba no ohun se wo wonom a we na wo posa wani infuturo ko wani ni emen wo se kwa eni ne so na wo de kwa eni ne so sa ni ma wenye na e de pressure e bere ni no de bia me se fa na te se ahama e hata ofia o hata ni ma wo so no se da o be hro jeans bebere na homa ni ntumi pressure no e de ya homa na te
1: te ba form
0: sa pepepe na eni ne te na eni no ye wo nerve bi e connect eni no ene adwen no enti ye be fa na se ntini enti e ye ntini e connect adwen no ene eni no eno na ye fa na optic nerve no enti sa nerve na connect adwen ni eni ene bua ma adwen ni eni ni dinkita ho enti doctor saint wo yo hu abrante kokoo tiatiate nanim no eye optic nerve no ena akodi nkomode akira adwen no aka akira adwen ni se ah abrante wo eti ya enti adwen ni ma eni ne ho kwan ma ne hwa abrante no enti na doctor saint eti me hwe me anwumere ya meti ye sa pepepe ne di ne juma enti sa nerve no se pressure be jina so a o posa wani no infuturo kwa eni ne so ne me wo se kwa eni ne so koso no pressure ne kwa embe jina ni nisu wo e kwa jina saa nerve ne so intini ne connecti adwini ni ni enino saa pressure ni be jina so na se chewe ni pegwini ni mwa eno ne kofa glaucoma yadie edebrewo enti glaucoma yadie chika se miyefeni hinte fraye wee yadie biyo be hintao odo ube nanti ache enti sa uwa the age of 20 ana 30 na se unya glaucoma yadia ube tinya de glaucoma nanti be 20 to 30 years and sana wa discover sa uwa glaucoma
1: ebe she unwa ache sa
0: yes ono ube didi training ma ye mwe juma
1: okay.
0: Fani se abuwe kura abe she u TV echi ana abuwe kura abe pe baby erua we use kebu uzguwa kama kame den obe ye obere ni nkaka kaka kanti wadwin beba so se fidie na sei no na wawe ni nyina wie sa na glaucoma te obedidi ntine so aye ntine ni so adwuma apepa sei ntine ni so enti ansa na wadwin beba so sa wo glaucoma yade no na edumani no ABA Herbal Clinic brabe pe mo na so ye ye ma de ade kwakofa wadwin ne na edi adwane mu wo mre ukoko o rice water o tom brown no e na odi ye edro yi bifra na wedi manako training mu akoye mu adwuma akosiesie ntine ne so na ahoto na apeno nsanso etumi aka sanso na obi okatarat yade eten wasem na making the number se na mento aso 0541 0541 56 56 51 99 0541 0541 56 51 99 and as 0531 0531 780
1: 780
0: 651
1: 651
0: 0531